Desalination yon posedi kote lo sale gen yon pase den sistem prechon o ki reti ban mineral de sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon yime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen yon sale e pe de servi piblik a traver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon yon kontinye. Isi se sel, ti de l'anen 2000, konou ti eksperyans peryod le tan sik ki ti prolonze, ki pi yu si ansanme gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avek mankman de lo. A sa le tan, si zot mazine, de lo ti pe gen distribye pa kominyon.